0: Ziri sawa musambu izamaragi msana tuwe sima nyoko yekumira kufe chenda Radio 1. Nza Julius wagenda gai okutu usaka maulide age sawa eno. Sentebe wakachi ya kaide mbili obuntu kwa Human Rights Commission Mariam Mwangadia hategeza parliament nga president weyagano kule kulira kwe nganurecho achari mumitambo hemiju wajakachi kukano. Wangadi nchi ya reo yetu temukachio kapala mtakebi tongu liwa government kakosase mbeya kala gide poliso na kulegure mkwate mtuwale yoru wampakabe kubi atangaza ono watuse baso semu kubisabida hilo ngabeke ngede kabade ye ulankanya nga nakabate mantini wankubade bamubusa busa yesente wakachiko mjovu ni wankubade ngalia sudeo mlimuguno munafe Vincent Uchisiriko aliku parliament.
1: Oluvanyuma lw'akakiiko ka Parliament akakosase okakasa nti ebaluwa ya ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Mwangadia eyali amaze okulaga nga bayagala okwekulira omulimu ogwo nti yagaanibwa president era bw'ati analagirwa okudda ku mulimu gwe basazeewo ogenda maaso n'okuwulira ensonga ez'enjawulo ezeesasanya ensimbi nga bwe zaanokolwayo mu alipoota ya ssaababalizo ebitabo bya gavumenti era nga bwe twogerera akakiiko kagenda maaso n'okuba kisoya kajojoji w'ebibuuzo omu wabula bino nga bigenda maaso ate abamu kwa commissioners okuli Jacqueline Tuhaire Rwabukurukuru bavuddeyo ne barangu kwambalira ssentebe waabwe nga bagamba nti bulijjo abasola mu ngeri gy'atambuzaamu emirimu gye nga neyimu kubigenda maaso mu kakiiko beekanga byekange nga bimaze okubanga bibaawo nga bangi ku bo bamibwa n'engendo ezigenda maaso n'okuba nga zitambula abakungu mu kakiiko kano nga bagamba nti kino kye kimu ku bikosezza enzirukanya y'emirimu gy'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ono Rwabukurukuru agasseeko nti emu ku nsonga endala abaleetera okwemulugunya eri president n'okuwandiika ebbaluwa gye bayise whistleblowers ng'erabula ku mivuyo egiri mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kwe kuba nti ssentebe w'akakiiko kaabwe yasalawo okubanga akolaganako ne bakomishona abamu era nga n'omuwandiisi w'akakiiko ke kamu bwe bamubuuza ebikwata ku nzirukanya y'emirimu mu kakiiko ke kamu talina bulambulukufubwa abannyonnyola bo nga bakomishona ekyabaviirako okwekubira enduulu eri president nga bawandiika ebbaluwa eyali etottola emivu egiri mu kakiiko ke kamu ababaka bakyagenda mu maaso n'okubanga betegereza obutakkaanya buli mu kitongole kino n'ensasanya y'ensimbi emu ku bintu eby'enjawulo batunuulidde ng'era bajja kuba tubatuusaako byonna ebino abivudde mu kakiiko ke kamu kano. Nze Kisiriko Vincent wano mu Parliament.
0: Webale Vincent Kisiriko. Minisita ekola ku byobulamu efulumiza ennambika ey'eggwanga lyonna ey'ebyendya n'okuyonsa okw'abaana mu Uganda. Munteekateeka n'etumiddwa Uganda Nutrition Profile Model Ministry erambisa ebika bya mmere ebigwanidde okulya n'ekiseera eky'emyezi omukaaga abamu bebalina okumala waakiri nga bayonsa abaana atali kubaliisa kintu kyala kyonna kigenyereddwamu okukendeeza ku baana abafanga bato olw'okuliisibwa emmere enkolerere nga bakazaalibwa ne bafuuka bawandwadde kumpi obulamu bwabwe bwonna. Dr. Daniel Kyabayinza atwala ensonga ez'obuyinja bw'olukalu mu minisitule y'obulamu ategeeza nti abazadde balina okukakasa nti abaana baliisibwa emmere erimu ebiriisa nga bavudde ku mabeere.
2: Kubanga kino kiyambako abaana okutandika obulamu bwabwe nga bulungi era kwe kugema okw'amaanyi okusingayo ng'omwana ayonse amabeere ga maama we. Tusaba abakozesa naffe abakozesebwa abalantu tusobole okuggyawo emiziziko gyonna egiremesa abamaama kuyonsa abaana baabwe mu bifo gye bakolera kubanga tutaddeewo bifo kwe basobola kuyonseza abaana. Okuyonsa omwana si buvunaanyizibwa bwa maama yekka naye kikwata buli munnayuganda na buli muntu yonna buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tujjawo emizizi ky'okuyonsa kya mugaso nnyo era kituyambako okuuma abaana nga bala.
0: Kyabayinza yogeje ne ku kabi akaje n'emmere enkolere n'okusinga eri abantu abakuze.
2: Tukirabye nti abantu batandise okulya emmere ensiike esese ebizibu mu ggwanga. Tuyina abantu abakonzibye olw'okulya obubi naye atufunye n'obuzibu. Abantu batandise okufuna endwadde okuba abazito ekisukkiriddo n'omugejjo kye kiyita obesity mu Uganda. Ebumbi budde mu kulya emmere etali ntuufu erimu amasavu agakazibwa oba agafutisibwa solidi tugamba nti omuzigo bagufudde ku kalube amasavu ge bakolera mu industry tisa transfats ezireeta obulabe ku bulamu bwaffe. Noolwekyo tusiteddewo emitindo okulaba nti tusoma ku bibiki ebibeera mu mmere okukugira obutakuteekawo kitunzi ku mmere etali ya mugaso mu baana.
0: Dr. Daniel Chabayinze. Ekibiina ekigatta abasuubuzi kya Kasita kisabye nti lifuuke teeka nga omusango gw'enkaayana ogwekuusa ku by'obusuubuzi tegulina kutandika kuwulirwa okuggyako mukiina munnamateeka okuggyako ng'ensonga ey'okukkaanyiza bweru wa kkooti oba okukkaanya mediation nga kiganya. Ssentebe wa Kasita Issa Sekitta abadde mu kafubo ak'enjawulo akeesiga eddamuzi ne minisita okola ku nsonga z'obusuubuzi mu nkola ezitali za kwoza ziyambeko okugonjoola obutakkaanya obwekuusa ku busuubuzi mu nkola emanyiddwa nga mediation.
3: Naye mediation ebimu ku bitongole ebigiremesa ye URA mubawandiikira ne basaba eno ensonga tutule tuteese naye olw'okuba oluusi bo baba baamala okubasoloozaako ssente nga baafuna tebaagala kiggwe abalala basawo tax appeals tribunal nayo mediation. Tax appeals tribunal erina okusooka okusasula ebitundu 3 ku buli 10 bwekaba kawumbi miliyoni 300 omala bissa wali ebintu ebyo birina okutereezebwa n'ekisingira ddala obukulu ebitongole ebinene n'abantu abanene bwe baba bakola tebakola kono wako omuntu wa wansono nanyigirizibwa bagambo batuwoza tuwoze chokate nga neva pleader baza nyo munene munene nyo obutasoboze sa mediation
0: abantu abiri bagenze n'ebisago.